ngasigi na chom da tavida si manipuri filmi saising kudol gi han bada tavida si nungshi baini nungshi man bai film si dagi eze mai snama madi withdrawn post parani ani puna samina bai sei sei ding ba dalung gurumayum amadi serang ba deep sinam

0: atopana mu yonjilleragadi sida lumai pandena phamjariba imasing sida pochitta ya akai bulai haibane ba koi masi taraga muina su wakal kitang khandar biraga kaithil lagi kara laptop pum pum da phambi boi sinu koi ma
1: hoi
0: ya nuai je atopa mu mu nazar khige
1: hoi
0: matang ji jibi mu koi tharwe ge sam yole nga yom bamse
1: nga yom bamse nga ayai ma khal sune yauri
0: han amtang sang se po tharui sibu kok ta se kya pino yang
1: khai
0: ya nga ayai ba si je makhal di loi sure kwa kai di lobi ge
2: nga ayai ba je la pu pat tera da ju lawe komla kong da ju lawe
0: kizi de olaga yun bi bra ne traga mathau ni um
2: kizi de ola yol
0: hai petang ma man hai bi u ne
2: ro gum ba ko ri gum ba jina pa wa lo ro gana sam yang khai kizi lo ro gana song a tung han bi jina pa wa da sam a kizi lo ro sam ri u ka bi ji ju kizi lo ro song ma pa wa ola gana sam yang khai mu ka nga jina pa wa da sam ri
0: ai di khaji khaji soi thoro bra chingi
2: ba ni sin gi ba do gi ta mai na ol le
0: adu wari di pa jana nu ngai na sa ba ho ri de lai ba ngam ming ga de khang ji ko
2: sapram robita laibam na lamlai me le kai
0: ina be ma handak ti ga sage itam nung goi gi minga ta sum une ba ko handak na mu laibam to ngan ba ma ti theng na re ado mafam si ra pofum ham bira podi ke ang koi rage
2: sa hi mu un ma pha re
0: yang koi ji ko di de
2: a ima hana phamam ba ima do son gre na ima mo chi lai na phamam
0: ado ku ji si bu pochiti kamai to bir ge nga yun ba di mi yam yan da ba mali ado silang ba da ba mali nga si di
2: ado yam ka he na di sit pu oi de ho ji che dum sit pa bu di no mai khara dum adum sang cha takra di sit le ba ko
0: in jang yun bi na yam ba nga sa yun ba di yam yam da ba mali de
2: yam yam de
0: ma pham si da po lai ba lak ba se karam karam ba mai ke rom da gi lak
2: si da di dum loina su re hai ta re pung do mam de lai che ta de lai lam lai ju nga te pa yu to phang de si da di yu te dum phang e ba ko adu lam lai de lai som bung de lai te su de lai adu loi su na ba dum aya man lai da gi mung si na ko bi kun oi ba ni na ko sei da lak pa hai di ke ta re nu ka jin lak pa ka do ba adum si sanga pot dum lai ba aya man lai lai ba
0: sorok ma pan ge oi re mi ne pot lai ba de nu ngai ba ma pam di oi ba adu khwai de gi yam na mi tin ba ma tam si na kar ba ma tam do oi ge
2: ayu pung taret adai de na ma pan na dai bo ma kwa adu ga doram sai pung ma nga sai de na pung taruk ma khai sai bo ma de mai na oi
0: pung kya ba go di pham mi pham ba de
2: ko je dum pung taret adai bo pham me ada yum da sapada di dum tare ma khai ni pan ma hun tar yum da han ba kan lo shala han ba da di
0: yam nu ngai jei ma kha ta na ma dum yon bi au ko po se se dum pa na sipi bo bi yo ato pa ma mu na jage
2: ho ho ya
0: si bi ma koi mata mata sum una ra po da han da ti yong ne po se ka bu shi au ne hai su
1: ya re hai hai ra lo
0: su re ek te lo ina ma yo le ne si da dia si ne khoi ni sa wi hai ta re
1: sem ni ma su re
0: ming ga lai phong gam ta hai bi u ba
3: ya lai pham na yor bung ade gi ming na mem cha
0: ada yon biri ba polam sing se kapok shi yawi sem komla haino haira dana tanna mana ma sing chu mayam ya ore adu kadai de lawra ga yon bi ke
3: paza de chala ga lawra ga yoli ba se
0: pung ke adai da thopi ra ke du ga ke adai da hanjin bi ke
3: ayuk ma sa sat pati pung mari adai chale adu ga yum da hanjam na hore nung dangi pung tari adai han chale
0: sa ising ji kamai to ge
3: chakti nga tang hang ba matam sala ga thonga ga dum charu ba miro lai ta banina
0: pai
3: lai ta nipi ang san nipi au ka ba nipa nga wai ba ina dum sireng ha pung tara tara ma thoi ta di hanjal laga chak thong re sa re sa tho re pung ama dai dam hala
0: khoi gi po chai myam yam yam me ko pai ri se si pareng kai thil si manung de sina khwai chaw rom do ma le loi ya le ado po chai myam se uren yum da sang ge ha bi matam da kadai de thamong ge kamai taw ge si lo lo sin me mong ma taw dong dai
3: si loi na pun chan da na serang serang da hala pun chan la ni adu ga khoi si da upu tham na ri se si ge manung da khoi han ja lagat thamam ba lo chalam ba du mai taw re ai sam ba da
0: yum da mo na pura ga sat pa gi awa ba du ma di lai te ba ka yang khoi re ma pham si da pham bi ra ko si da
3: ai di sa hi ho mu so re khoi ne pham
0: yang kan na sang ba matam bi ne tri ba
3: khan
0: na mi ato pa na pham ma ga ma kha ta ba si lo ri ra ka mai taw ri no
3: hoi si lo bai ta re mi ato pa na pham ma ga ai ha na di a yum da hoi na pham ma me
0: khoi gi yor bung doi na
3: yor bung doi na
0: yor bung da phaming ai duga kai thil sang si da la ga pham ba si ga po jun ba gi mo ma tau se kamai to ge ha da na nu ai bra si da na nu ai bra
3: da na po si da si da na khar hele kha de ni na ma ya bum ba mo ra ba ni na adu da si da na khar hele che ba adu gi si da wi pham ba ti da pham mo na pham mi ne ko
0: si ki to ngan ba bo ti lai bra ba
3: lai lai bazar bo lai
0: bazar bo he ba au bazar bo si ne di ko gi mai gi kari gi mo na loi tau bi bra kamai to
3: mai de ko na mo na phi pa ka na phi lau dra ba ni na mai de ko na pa sa khai na ra hap sa re
0: kathil sina phambagi siti mai magi paisa pibam to kudo laudra banina mai nung than jabadi isana loi tawre ba yam nungai je

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur. Taram Nokchari. Kanawai Birabano.
1: I am coming to the Pankai Maitaine.
0: Pankai Butaram Nokchari. Can you film me say Tazike?
1: Mandi film you and Domale Kumar Sanuna Sakwa. Mitana Rungam the Nikai Kai Lukakravia. I say don't talk again.
0: Why, why? Tanzage. Kai Hona Birabano, who is both sizing Hona Birabro.
1: Kuki Kungangan Levina. Lorang suru ini.
0: Wah, haziki saya aku bodoh, nang keram bahaya pak.
1: Micah na bangam dana ikai, kai luka kerbi, na hai pak.
0: Micah na bangam dana.
1: Film di mandiru orang dong mal.
0: Mandiru dia ok deh pokok. Adom tu yang sege, warubi bayar deh. Kumar Sanu nasek pak, Micah na bangam dera betul bodoh.
1: Wah. Ubi apa?
0: Yam na pam na di kanbi dai ko.
1: Hoi.
0: Ado atopa ma wai na kanbi ba da di kai kai.
1: Adu wa gana
0: Kumar Sanu na sakpo bu diam lei ba ko. Mandi film da diam yau re. Ado huji ki do ai gi nung si bu di.
1: Adu wa gana udit na ang japuni ma go ram dong ma li li li hum ba malang ba tan di ma gi ma ka da hai ba sei mai ba ne ba.
0: Mhm. Uri dai ma da vi gi ram dong ma le do ma ko.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Funny. Madhavi film ki sai ni El Bankasarma ki ma ekta sagol semti jendra na serangba. Lantok chari.

0: Ekelevia,
1: Gurude,
0: ay laglabani. Ay gitamoy bu, nang gipakti na ching dunapurakli.
1: Gurude,
0: kadai, linung tendong paikalo. Ipa na nang bu, astrabidya tambiragan.
1: Gurude, kaya adan nung ayrabate. Tula ba da suweklevia bu po pagi mahiyalan birawa. Koti pranam, Gurudev! Koti pranam! Hey, Jagat ki Guru! Eklevya ki thamoy ki Gurudev! Lauvyo kachari ve bol ki aphang mahai rakhara se hai de!
0: Lauravani nangi agha, nangi puja!
1: Gurudev!
0: Laklavani khang mangam laktra duna! Aina khangjava vidya makai amatta khaktana tambirage khanduna nangina phamda
1: mapuk kuding nananai nanai oi bappangan biyo hai de
0: haugalo I pagi akkalaya
1: gurude
0: maya dimit adu chet na ushilo pangtoklo thamoi nungge ahum subamit taro pukning longdana

0: wano tariba sa imagi bungo. At sumbara, kuru pagkyagi mayogta ran hawga ni tariba si bo.
1: At sumba ni ima.
0: Imagi bungo.
1: Ima.
0: Asun ba buwakad ba na tuhat piba at zagat asigya hong nasani?
1: Kari.
0: Kang ba taba ni? Akan ba kuru pagkyagi mayogta dasu kanano kulay paide ni sagitong ilag ka daw ba?
1: Ima.
0: Mayraan biyoy ka daw riba ni imagi bungo.
1: Ay ginong si jarabi zagat dati gimasak o hirabi ima.
0: Imagi akalay.
1: Kananano. Akoy bu aton mani hay riba. Itom ta son mani kanja duna isyana isyabo ikay ba pijara gadra.
0: Imagi bungo.
1: Ay koy. Kanagi sumatag talan singna gadaba chat gadaba natin ima. Ay koy isangsar. Bon nagarasibu ngakjaba. Prakriti bu kanja na bagidamakti. Kutta kulay pay batawa natra ni ima.
0: Nanggilikap na singnagadawri ba sa kurupakya bu ni. Makoy ginapal saktok sa ba ikay kum na ba pumnamag adugaloy na na saktok sa na dumag laysa sa no.
1: Ima.
0: Ima ay saso tontara ba so tonta na yang tinungay na dabalay ta na chumag pansi.
1: Ima.
0: Makoy na panalalag balay doon na so makoy gimayog ta kak nganganu ko ima gibungo.
1: Imagi yathang ni, yathang nga si palantaw da bahay ba si di norok ni ima.
0: Imagi ikalay ba?
1: Adubo ima, kuru bangsa siwa isyano, jagat ki bangsa pungamak siwa isyano, ay gibon nagara sigi pazaba ayin magi mayokta, kusem na maang tahalak at abagi hek lepo mikupta, lan hay ba dili siwa idraba ni ima.
0: Asum na, amukta sauza kidriba, jakrabay chani. Ima na haybe ilo imagi mo.
1: Ima.
0: Jagat asina tumki duna. Lan may na bon nagara se tum na sakrabaso. Nandi imagi mit ki manili.
1: Ima.
0: Ima na haybe ilo. Arimbadat. Lan na hubagi wakal kandaro imagi mo.
1: Hey, ima nung si jarabe. Ima gi yatang ni kokta to. Ima na ning biri bodo na chana ngak chagani.
0: Ima gi bungo.
1: Ay kanagi sumatag talan hauro ye ima. Adubo, marol thok chadra babon baase. Upal wapal sao se ek singi pun sila ye khai ba pirat laba matam du magtadani. Na chana thawai na pun thao ay jagadaba. Wapam masimadhi na chavu ning taman biro he ima.
0: Ima ge kalay pya, ichana ning batong jara.
2: Ahan bada ay koy na tawgadori ba kayo kangdok mi na batay. Kangdok laba itaw sing mayek sing ni yanin ki batay. Kati singi mayok ta lalaw ba hai ba chidi mipong kudi mong na paam na rabani. Penda bagi. Amor pasasangi, wail patab yaning dabagi.
3: Khang bagkabin bagi, kuy nungay man magi mangja balay roidra. Miwat mine, khetri singi chumdabas sasangu kadigi damagta mapan marata hangadagi. Ay koi isani sabu ngakja bangam lagani kalabadi matam saab habibu haujik sini. Haujik asidegi hauraga, raja rajkumar singi kuya upul saab toknarba phirepam laurasi.
4: Masigi damag ay koi kulay pahi batay. Kusutam batay, bod ngak batay, sa usay kanbi batay. Akoy apun malising na tungi sarol surol gitabag thawai na padha oyam batay. Akoy hinglambagi mamalado tungi miro na kalam batay.
2: Akan bani sa thok sari ba kheti singu da akoy dasu singu mi oy na hingli. Akoy gi adhikar mo ikay kumna gadam ni hai basi mayek seng na thang gadabani. Akoy shibu shira ba ahing bra. Lingli ba siya ba?
3: Ay ko yung lingli ba pang damasya tam na chang chan badadi siya ba sana po kong kalmang ang gadabani. Ngamdragadi, ngamoy da po aribadi ay ko yung lambi sida kak chang chan loy dabani. At jumbo po na kadaba lalaw buhay ba dugi mikjat tiyan loy dabani.
4: Lalaw ba di hingin na ba puksak lambi aman nati. Amam ba lambi ya si dadi katok pa na taumay ni. Taumay ya sila may sura si amam ba dasu si ki tabo ay pumbala.
3: Pungin buwa chet pa pirep amada tamdo na asang ba lambi ya si ay koi chet min na si kocham na na. Kung pam ziet na taong ning hin na da yawag na mapam madu pao chalam do na. Hinglam magi tau pang tuklam gadabani mapam madu dagi mayra do kuchin na kigadabani tungi miro lamada.
4: akoi nang asi chalam drabadi lambi asi lang la lang gin mang kargan lu chi ma ba di shangi tabak asi dam
3: ta chumi matik chaw lu ching ba ma darkar oi wakal khan thabang am ba bichar chum ba ma lu ching ba khal che
2: marup sing lu sing ba hai ba wa hai du chi na gum si lu sing pham mu na ba gi sai na ba thorak tu na akoi ma sian yeng thi na rak la ba di maduna sakti pai ba sing gi nuai ja ba oi ki ni iho wasin mulo gani kuru ba gana harau jana ba ta dra to ki ni
4: lu sing ba gi magundi yam nu wang aduk tang ba mishak amabu oni hai dina mi bung ki ma ne het oi bi ya bro akoi khoi na mati magun kang ba ek kali be bu akoi gi lam ding ba lu sing mo hela che
2: ha ya jare akoi ya re

0: 단자기 위세 이세길로이나 단가게 세기 동안 바 품생되기를 굳잡아 마니풀이 품위세이션 독잡아 마당하시다 루신제리 아가션 인팔 하우지게 유키 붕따라 마토이 미닛 양카이테리 짤리 내하키 마통다 강아체닐 게 니수바 토름 미디엄 웹 미터 저흠 니푸 데스믹 아마 킬로호르 세니판 마니푸니 토이다 동안나 따바 펑비라가니
1: Hi, Dolly.
2: Hi.
1: Ngay kuri, nang aduk kina lai do kaisa kaya do.
2: Ay gitu ka na mahangbo do. At purchase me nam tahap kina na hunda tana gina la ini.
1: Eh, yam pay kaya no do dia. Kari kari no ba nang gitu ka na pangi ka hairis na.
2: Ay gitu variety store ni. Wholesale su, adu retail su adu miyao rida.
1: Oh, adu wala tina ya. All India rido in fall da. Kok chalu ya dro nang bo.
2: Oh, adu miloy na magta yohan babungam dori bro do bo.
1: Kari ki ngamboy do no hai. Singkong singa da na tana. Ahal na ha. May kung ting na tanga riba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
2: o mamal di ki a hairak toi jano adu ai di amaga di tali ko
1: is mamal gi ka su khali male
2: khandra di kaino nang bo
1: lupa samri sangma da gi hawra ga ne so is maya mam su le ra mi dole
2: o adu ai tar ga di khwai di phaba option si masina oire ni na di khalle
1: to oi doi de masina khwai di phaba
2: umna ma putaram na okchari Akashvani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mioi lakha kaya da yohan jage
0: Chathajari ba thorum pareng sigi nungthil pung ohum minit manga chapa matam da paring nine sendok jari ba radio serial umanglai harau ba taramari subatangka tahan jagani aiba el asok kumar Putokpa Thangjam Ibocha Singh Namidang Pung Taruk Minitara Narul Gi Khonjel Da Saite Ki Thauram Thamjari Thauram Asi Da Saru Yabigadab Singh Di Wari Macha Pabigadaba Huidrom Nivedita Devi Saireng Da Waikom Priyanka Thauram Nantok Pigadaba Thokchom Pusparani Amadi Salam Lenjenbi Kungangi Thauramda Manipur Lengaki Chief Conservator of Forest Longjam Joykumar Gunaduna Van Mahacho Palan Thorangamari Lenana Wariwatai Shaba Thamjari Pungtaruk Medit Nifu

Pungpa masih de pudu na lakciri. Lambda masih ginupi sing tegi wina. Akan nana thamjeri ba. Good afternoon, ladies. Life phoning program. Ngasi si ni thau kaba numit wivani na. Thoro masih da lambda masih ginupi sing na. Adom na koi da biba. Mani prefer misai kan birak payagani. Aiko gi thamjeri ba telephone number 8798803293. Amukan nening sing jage. 8798803293 number se the call to biraktuna khoida biba isei khanbirakna ba noluk cheri adong ge call nai cheri

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Good afternoon, ladies. The Taramno Okcheri.
1: Sir, I una maya na kai naurem binani. Sir.
0: Naurem binai bi baka.
1: Oh, kuye tanara ko ta phangja ge na. Hoi. Tapo kuye re sir ai di.
0: Hoi.
1: Di phangja re nunga re.
0: Hoi. Lai bak phabai cha bata re. Ai koi gi ngasi di. Good afternoon, ladies. Ki thauram. Lamdam siki nupi sing tegi oina khanna na thamjaba numit sida kol phangviba laibak phabani haijage kari karam bhasam ki kaisai tasige
1: tharai ji aina taje ning basi mayam dile do ning sing bathoro nong ju ahing ge nong ning na so le tani tani le habdo
0: hoi
1: adu taje re ge sar second song do
0: nong ju ahing ge nong ling na so le tani tani
1: tabi ning ba mani da hase ge sar
0: hai bio kana kana
1: akoi gi ithian bi momcha ithian thamban akoi sida imane bi ngi de taksa ri kum am taksa na ri bu ko
0: hoi hoi
1: koi mi mai am ya mi mi ni phu muk sie bu ko mo si ya ra si nu ade gi ai gi imane bi ro ni bla ade gi sumati le man di mo pu na mo sin ji ga di gi li do bu ta bi ri ba li do gi program bu ta bi ri ba kwai ki bi mai am pu na mo ka ta mi ne jare ge sa
0: hoi hoi adu bu bina da hai janing ba ma khak tang na ajik marum na khan bi ra kli ba isai isai khudung chandam khare degi tahan jabunga moi dore pharmacy degi isai ma khanbi rak pa yara ga diam nungai jagani
1: adu oi tar ga di cinema adu akoi gi yang mai film gi tano do yang mai film gi tano na puspa ani ne thako do
0: la mai film gi puspa ani gi ki jai ne ai di tau bisai sio bitara
1: Tadi saya
0: habis nusa. Lama film ki puspara ni ki kijai ni aidi tau bersih. Saya juga itu. Awak
1: tu tajer lagi.
0: Hoi hoi. Rajendra Okrom ki mai ekta okay nama macam na. Serang bi saya sini. Isai kudol tamjari.
1: Tabir ibu.
0: Tagat petaram okcheri. Mai ampun tamines.

0: Mathil Anisi, Gold Pongnanova, Sam Sabi Via, Brian and Kanji. Hoi. Lambang.
1: Mapapang ani sa toge.
0: Yeah, yeah, happy.
1: Sa hiyang dagit ba, duga lakan sa didage, ang singita nga madi, may maminu sa ore. Amin na po kong dagi, gita, aduga loy na na, kwa gi, ano ga, sarang tem sa mila, kwa wang mo dagi, kung sige, tapon na tamina dagi sa.
0: Hoi, hoi. Lamba film dagi, puspara nige na itong konjil da, Ugandi na sering ba, Gopi na sayang bisay, kudol tamjari, mayampun na tamina si.
1: Ay, sa gohanan na tagasari.
0: Taram na okchari.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Karikiram ba film gi sai ta sige.
1: Nam nana balan sam se ha film du begi. Ting na ri bese lan du sida na ta bese de ta de sa.
0: Ngam nana balan film se ha bu ko.
1: Hoi.
0: Sida gi karam bese ha bi bu no jikida.
1: Ting na ri bese ri kira ni ta bu.
0: Hoi hoi. Huidom Pusparani ga Roki ga sakpasi oidoira. Tavirimda. Hoi hoi. Network si nungay taba male patpat tale. Sairing ba o si mayra sairang ba nanaw sa golmang ni Tavirimda.
1: Oh,
0: sir. Oh, phone to biragli si kanawi birabo nung tanghay biramo.
1: Oh,
0: kongmandagi trebi ni ha. Premi.
1: Oh,
0: hoi hoi. Isay ko tol tamjarak pa yara bro.
1: Oh, yadjari sa.
0: Isay ko tol tamjari mayampun na tamina si.
1: Thank you sa.
0: Tagat chari.

kayan ma pen ma bu ya li hai bi tha ji ma gi ma ming bu ka lien tha su mai na ko bu gi ai wu ha kwe lu sin bu mu mi su bu nu mi ta hra un gi thau du ku mai sa na ba ya li su mai na ta bi ru tu ne na lai pa sa sang li lu hum li a mai ne se ne yu ri ne hum mang na chi ngo na lai bi lam du ma gi ri khu yong wi sa na sang ga hi nu nga hi ba de thung a re nadari na khunyang narei kaigi pali mai panthau ngai punamak phamdo uro yang do uro punamak kai loi ne re sumhai ne ga

Madam, isa ye kudol yero ibida. Hais nam Romes ke naitong konjelda sagol sem lenchen bemitina. Sering ba isa ishemu kudol damjari.

ngai khata ki si ta biri bamarup sing bu adong bi marup mutum lang len ton na taram nok cheri khurum jeri ngasi si ning thau ka ban umid oibana marup sing na sms ki khuthang da khan birak pa album isai sing khudol tam jage ahan bu isai da marup sing gi damak tam jeri surma chanu amadi amarjit lorem bam na sak pa sanjoy venus na sairang ba jinimax chanana sairing be shei ngai jeri si

0: quem anda a fazer grama para mim? Lourou, itarapa. Tinha que ter se leve lá em Nascida. Nasci ainda lá em uma panja você. Aí, por isso, quem anda no ar e vano.
1: Ô, deixa bem! Deixa eu fazer com! Nossa! Cadê minha cobra?
0: Todo o seu cara não está a grilhar.
2: Oh,
3: tu
4: que
3: lá
4: é
3: fundo lá é fundo de tudo mas aí é bonito. Quem não é isso, vó? Oh, não vai sulo aí, louco, rei. Oh, na
0: tua que para não vai vir mais nada. Oh, e engana tarde da
5: na. Mira lá, era aí para mim Aina nangi dam teliabing hai. Nang na suai gi dam teliabing hai. Kana lago no ibani bu. Kainan mangam tesha.
0: Nang aigi lai bagta tam nandra badi. Tam dau ba.
5: Lai bagta tam lamba tam lamda bai bom lai bia roi. Aigi lai bagti aina seng bani. Nang na suai gi dam teliabing hai. Aina su nangi dam teliabing hai. Ibani bu kana laga kainan mangam tesha. Adu ka pilangam. Aina nang bu thadok tu na sakhi bai bodu madi. Nang mapok sik su khalurana. Aduh, kalau nang nasi, ibu tahu tu nasi kibiar aku.
0: As, kau ini nang hai memandu ba, hai biar kang dia di kang dia, kau ini pangan nang biri tu ba.
5: Hoi, kau ini kibiar, aina mai tini, nak kau ini tangkun ni, aibu zati tini nadi, aduh kesumat hatta, lahir bayi mungi masa ni hai dana, nak kau ya baku ini, iban ibu kau ini nampak silap budegi, kau ini kibudiai, aduh main naga kau ini kerja dina, aina ngonda am sorok ni ko.
0: As. Hai deh ba, aduh main hai no ba. Aku ya badi ni, aise matam punya makda, maitai pakang amade thazen ini hai duna telai bani. Madi tangkul, maitai tongan tongan berpuruk deh habis eh. Sungai ya deh, matam punya makda, aku ya amat ini hai duna telai bani. Nang aku ya badi kedu maina lana kanu ko.
5: Aduh di, aigi di laybu yamna pahbani. Aduh kanana kangani, naku ya bana gana wanda. Masam tu faham sebab ina kerak kumbang misal kau muda ga, thazer kerja kan hairo, nang matam tu abad nang kari hai duiba.
0: Oh thazer oi hai ba, kalau bi thazer duino, matam pun nang makda, aku abad ini, aina hai beloi ni yai, aini ada buat habuk semua dia amat tau de. Hauji tabu matang matam sadri hai dana ne ibu ngah, nang iwa hau dok tabai wan, matam sar matung dana, soi dana mau hau dok tu ini.
5: Aduh di, aini di layu jangan faham wan.
0: Aduh, nasi di, nang anda kainum tahang ge ba.
5: Kainu hai wo.
0: Aisyah. Kaya mula mungsi ye ba.
5: Aduh bu, amu hai nak hidran eh.
0: Si, hayo ba. Aisyah kaya mula mungsi ye ba.
5: Pilangam. Ngasi kita bang panwa sida. Aina polki basu. Nang mungsi dulu nampi damakta. Aina ngasi kita bang panwa sida polki bani.
0: Kaya gitu. Ayuh dia mungsi bini tu ba.
5: Mungsi. Aina nang buaya nang mungsi. Ngasi kita bang panwa sida. Karena anak kui busi piri ke. Kana ano kau ibu nungsi biri ke? Aibu ibu popo ima aduna pawa lahir abai ki ipa. Masa aibu hun tolong maga atau penuh paham ada mayum pan ke? Nampi tu dekeng asih pawa lahir abai ki ipa do. Iu udah irak ngerak leh rakhi bani. Aina nangi napam da nungsi pami haja matam da. Aigi mai ngak pirik lebih nangun nungsi dana. Aina kana abu nungsi rugani. Nungsi kini, ayah pun sih nelayan orang sendiri bawa, ayah nanggi dah mukta ihing kini. Aduh, pelanggan.
0: Kau dah lagi.
5: Ayah ni amna pakai sih?
0: Kau inu.
5: Ayah imungi pibam, nak kau iya bahu ini kang kami kubtane. Nang bu ayah ngonde gilap tuon kiki tera nak kan benda. Ayah amna wahai.
0: As, aduh mainnya hai nomi. Ayah ni hai sih ni. Ayah kau iya badi, ayah ni hai badom ni. Ayah ni ada betapa maksudnya. Madi amat tau deh ba. Matam puna makta, aina hai betul min dunia terlayu bade. Nangi bukari wali bage, nang di lelai susu yam hai, nangi tunggu bright future amal layu hai ba. Aicap sana kange, lahir bayi mung dapoklam babu, nangi nara lo. Kari gumbanya, aku ya abana, nang wanda thazan nangi mau matau hek ulah abah. Aida hai disini, nang nagi kudang payu ngai dana, aida ikong thono nangi nium dala kani hai disini.
5: Promise.
0: Promise. Aduh kita mera, ngasih di nangi napa nda sih masuk asak langge.
5: Kari wasa.
0: Kari gumpa. Aina nang buhun tok lam tu na. Atu penupa amat yung pan ki patok la ba.
5: Kata roba.
0: Nupi ubi khuai da gilu da patan pam. Imi ti isa uram dai. Hing bas hiba ni gilang dai da liap da bom matam madu da ay. 아이 이미 뛰자 우봉암 내는 시보 이기고.
5: 빌라. 넌가 더 많이 하이가노. 시보기 와수 하이가노. 까이나 보기 와수네. 신세다 아무 나쁜 나라 금시고. 낭이 눈시서 깜뜨네. 아이게 미친 우드노 들레이리시.

0: sera matam da kare da wi law lok matam ayen boy nu sta mo no si hetta sala pum ba ari sabe hetla ku ye sabe hetla ku ye ko hit web sina musa gi musa sina me ke asi wi sa wa khle ba ban mani pu de so ko ye or kan ha wi gi mi pai ba le ri ni ko si gi ya gati ko ye sabe hetle se ko ye na tra me pu ko de mona ko ye climate ke scientist ne lo ya na wa pam ni yo matama mata se koi gi tapa kilam da uram da ba se koi gi more hoy haro asab lam da leba more hoy laiba are ko ke laibu se asab lam da leba se masi han uram da se la go uram mi ba ko akoi anga ul matam da se koi gi lampan gi tar po lampan gi tar po se kat matam da akoi na bukhi da hawai sa ma sap matam
1: mesin dharam mi
0: lesin dharam ingam ni ko masi di kasu lesin thar ta indra sige mayam se na koi khang sabe hai kole hai se sabe hai kole upaji ki se thing sing koi loina wo phel tor bani koi ning sing boi na koi loina wo khang sabe hai kole upaji ki maram se de kari no hai bada koi ki atmosphere se da green house kya sai dena sabe mai sa ji koi block tor ga thamba adam bang green house kya sko da mon hai da carbon dioxide hai bum ba methane hai bum ba fluorocarbon hai bum ba nitrous oxide bum ba green house gas mukhan matruk se masi se atmosphere se da khu yar bogi sang se hankal ko de gine bo se khu na pri industry per lisan ma ga satra jan khai re 1800 lisan ma chali pan maso gi pero se khu na pri industry per da na khani ko matan du da le masi khu gi nusit yo bo green house ki gas se masi 200 it PPM hai parts per million milelama da atmosphere si mil gi sarvama milelama tho matung da the green house ke ase 200 it khag yaram bado masil 430 ppm oxidation sina ne koi sab hai gale me se sab hai gale ko si se thing si koi na sa ene su panja ki ba masil gi nong gi sang kai rak pa subodo matam da su da ba re subo matam se da koi se fazana koi gi san kare hai ni inga against ki ma ge matam di matam na sa na na suro ko do butu ten mo tam khra gi manung da akad ban nong su salak pa matna koi gi singilam se u le tre na khala se matu da koi gi sing de fazan mong am da ki ko sing de loi chen da ra tan si isa u thui ba ko are gi sing de fazal ho tur bani na sa gi spring sing gi pu sing de kang den le re kang am le na pe gi ka len he nong du su ki ba matam khra le pa gi sing am phang da na mo broad am thui ba
1: lo gi sing phang re ga is
0: ho ba ma sing ne sing na koi gi sing phang bi gi sam sa da yam akan da se thing gi re ba ko aduna ma si gi solution si masi akoi solution ji sabai galap hai me ji solution si de akoi na ani thona le na na bi ai amadi kari na hai da atmosphere da already yau na le kha ba akoi green house gas je akoi ni ko na sor holi ba na tra ga akoi na gari thauri ba petrol diesel biofuel mai am si de akoi yum si da akoi na LPG gas mai sahali ba masi pon masti ge koi thado ri ne na ko masi atmosphere ya o khaba ke no se masi koi ge no to bi sa handan ga do ri ne bu ko masi lok thok ba are ge lo ne lo ne na koi na thaji li ba release to bi sa handan ga se ne bu ko se da koi ge paris agreement ha dana pithibi ge le ba sa ma ga mul futa ma na 2015 se da koi ge yana se mukhak sain to bi madu paris agreement la na ko bi madu legally binding so bi ni 195 countries sta da masi ya maru bi ware ani khlo ki ware ani se kari no hai da ekoi na pre industrial pele tele ram ba madu gi min temperature to madu da gi ekoi na 1.5 degree centigrade gi he na sa lo to bri hai na he na sa ga di nga sai gi koi climate science ki masi ki setting se to patik se re soi gani ko masa ki is au exam he gal kani ade ki cyclone ki kano hen kala kani ade ma kom ka ada koi se da koi ki drought ko ki sam he lakani high bi de ki 1.5 degree centigrade ki hena chuka salo do bi high water ep se mane ko masi ke doge da already koi scientist na high bi da already 1.4 degree centigrade ki sagat re ko amana ani shwe ya moro bo warep si kari no ha beta ekoi ge green house ki athador ko ge sam se mase 2035 te da 2005 sin a base air ko ra ga

0: chilukpa taminare.
1: Oi, tazari bunga.
0: Adudi sebe ma ngasi ki matam silu silak labani na. Chilukpa mata ngasi da hanana batawrasi.
1: Oi.
0: Thawram tabiri basing bu amukana kurumjari.

0: imasing duga TMC ayo ko ming like from omtangana mathang mathang kham jege
1: ai mung bai da ai ji ming chandra lekha
0: koi
1: duga leibam na porom pat ke tu lekai
2: mathang imam ka bi
3: ai ming ran ha ni porom pat ke tu lekai
2: phunga aquatic picnic garden hai se si adum koi bela ko da nuai ko
4: nungai
2: amna kamai kamai togi akui bisi yang mato phajabra kamai tawi
3: phajai phajai
2: sampra amun baga pala lai bise hi sa ningdro
1: ni gi ni na hengning de
2: how bi how ni ko
1: yeng bada yam phajai yeng ga ni khanda ni na hengning mo bodi lai te
2: mamang thak ta lak pikhra bra nga sina han bala pi ram pham ja Manipur da me na picnic ta tham pham su nam lai ko
0: nei
2: chi su me am di marak ta amadi oire ko
0: hoi hoi
2: adu luxury sia kaspani impal gi koi na chalaga isai khan ba kangbu du ni ima mamang thak ta punsi de thengna bikra ba
1: thengna de
2: ima sei ka su bi renga si
3: 67
2: ko ko de gi na ngasi pha wo da sei 67 hinga ko si da awon ma ma amadi lai ra mani me re na ima we na nga ngwe kan da thengna rak pa angangwe ngi punchi duga hauji isu jingi angangwe bigi punchi duga di yam khenara mani ko khena basi kari kari thambi ni kamai to i mahusa gi angang duga kwai di maru ibo khena basi kari ni thambi ni
3: school schooling da ju khenara re gi cha ba thaku da ju khenara to everything in all round khenara
2: hiram khuding mak ta haita ne mai tam da su mahusa di ma angangwe kan da lai tam da bora ma si epa ga lampak ta ga bora da ting puo ga tawgi sa nabi ma dum leiram me ba adu hujik ti phan ga ji phajadra di school du tam bidre lari hai hai ta ba infrastructure phajadra ga di ma ma pa na ngang ji lai ku tam handre ma u jai di lari hai re lo re hai jari ba kwa lari hai bagi sang ji di ma ma hu sa ne heleng khan bi bra hujik ne heleng khan bi ba
3: ma hu sa ne hel sina malhan dai wan
2: ha sina malhan ba si imagi wa kaloni ko
0: si ko khan ne ro pa experience hai tare imagi
2: khanjan bada tum kana bale ba ma ja gi di class 5 ko pass ta di o ja ga wo ya re hai ngang like tak pa ngami hai chong ming dai bi
4: ai gi ming na baby na du ga ai su kompal ke tu de kai te kini
0: pun na lak mi na boi de ni ko
2: koi bala phiri ranga si sa
4: au koi bala ami jan
2: a yung kai pan bi re ko
4: au pa le
2: ma wo ma wo ina hujiki matam sida khunai sida laiba mau sing sida bibining ba pokjel am khatang haibi
4: khoi se like mau gi role se yu mama da yamna chawe hai tare ko yu mama gi stability yu mama gi phajana lai ham ma kholan bhai je ni nupi oi ba or mau mau oi ba si gi yamna quality am change lamdam sida lai bi ri ba mau sing dai na hai je ni se khoi thongna phana whatever challenges lak pa oi ro waraba matam da su koi thona lai na dum empower tawraga koi sha nei sha da confidence kai no tawraga dum mayo kya minara ga koi kun si sin wai na lai sen hai sa ni
2: imung ama da lai ba mau amana imung du da thengari ba khudong cha da ba challenges me am du loi na namhat laga solution por pang ama ga di imung khudingi mau sing sina adumai na loi tawraga di khunai si sokot kani mau sing na mama ama oibagi role du chap chana lobi wa hai bane ba thambi se ko yam phaja wa phom ne du luxury bai khoi di koi na chatu na isai khan ba kangbu ni kaspani impal gi adu tabining bai isai ga lai biraga di amatang khan bi
4: isai se keno gi sori sen jam na sak pa khuzin gi mami hai ba film du gi aibu nung shiba tambi ri ba do adu khan chani
0: adu isai se tamo mati am tangga hana taraga isai se thaba na di ngai ka tam
2: ma ngang tinga nga ni isai se sei dung ngang wa hai ni khan he wa hai mati am tangang bi
4: koi shoi ki balan ki ba yaro ga su dum nak pi ona hana hai ja ge
1: aibu nung shiba tambi ri ba lon thok traba shaktam ni na ki nukli ba mino ki

0: Laina koi sum tholak padakwa.
1: Hoi tama.
0: Tingri lambi nakanda jokwa chuba imaibel chechal myam
1: lai. Lai
0: hoi. Sigi wari ga hatung sa se.
1: Saru se tama. Imagi ming lai phomta hana khangja ge.
2: Hoi posum phren dai ne.
3: O me ma ko ba mi mung budi.
0: Jokwa chuba ya wiri ni koi ma.
3: Jokwa so ya ni.
1: Se ima jokwa churi ma pham swai sa. Tingri gi ga dai jaga hain hai doi na ma.
2: Ni pa mai hai ta.
0: Tingri pa mai.
1: O.
0: Ado hojik jokwa chubi ri se. Ngasi khatara nami ke ani sure subi ba.
2: Jokat
0: holder me kya hum yaam
2: za? Kunda ani pulla gani. Bogai jaore.
0: Awang o bogai.
2: Pulap suja pulap suwa.
0: Hoi. Ado luxury si mai koya kaspani phal gi koi na chal lagai sai khan ba kangbu ni. Ima radio gi thaurum di tabi pera kamain tawe.
2: Ado di loi sai ko ji. Ek haro pati manga ma khai do ati. Dagi pung tara do. Pung dagi de na na. Musta ta go ya.
1: Ado yam nungai amo ko. Ado kaspani phal bu nu si bi ba. Hai di ima ama.
2: Koi ni sai khan ba da hai ta mi na ko.
0: Mai ya
2: khala koi dum ta.
0: Ada ima mamang da semai nak koi nasat pa kangbu ka teng nabi krabra.
2: Koi ang pau teng de mi ni lam da diam sat le bua. Koi saya ang teng lai pasin kali ni.
0: Nasi ahan boin teng nere ko. Ada di ima na isai makan bi tare ne nasi di.
4: Kan nero.
1: Ada isai se kan de ngai sudah ne tamwa. Ima kalau ina nasai makam sai sudah jaga sudah.
0: Jaga subugi lemi ne anak pasing. Anak na sumi na ising je.
1: Hoi hoi. Ado
0: ming lepam.
1: Hai lepam mamtang.
0: Ming ta hebi.
4: Awang pasamam kulen degi. Babita ka we.
0: Babita. Sahi kya subi re ke isa ji.
4: Yang khai hum do isang e.
0: Jo ka chu si nunga hai ba kamai tau.
4: Nunga si su makalam ne.
2: Wa nunga.
4: Wa nunga.
0: Mayam pulap chu bani na. Ya ya lang wari nunga nunga bisa da na. Lekai gi chakha thorang ju oi hoba. Lam tu seng dok pa de gi amor kai lok thok pa ko. Le paisa su phang ba hai ta re. Mathang ming ta hai bi.
4: Baruni.
0: Baruni. Baru ni si apa awam meming ni? Kanan tuan biru meming si bu.
4: An gay tuan biru mana?
0: Ima wadi suna lagi berapa lagi
4: berapa?
0: Oh, niway bahaya silo mak kainnya bagi matam lap pengak tani. Hau baru ibu ni. Matang meming mau hai biu.
4: Awam kau semua kulen dah sakti kau.
0: Si sakti ni nak nak kita busy kau. Yang
4: harau bini.
0: Kau ikhlas na, kau harau ni lah. Ngasi na han mani ko theng na biri sa.
4: Aw ngasi na han.
1: Ado iman na ne. Ngasi phau da ka swaning phal di thorum sing tarak pa sida. Kwai lagi iman na ga yam tazan ning pahai tare thorum sing ma laga di eh. Ai se thabak sing ma tang ge tho ga ta tho ke kai na ga khan ba thorum ga se yau bro.
4: Oh yau.
1: Karam ba thorum oi sano.
4: Lila wa ju yai.
1: Hoi hoi.
0: Ye ju gi lila ga tar ga kap pa di yau.
4: Oh yau. Kap pa di ga.
0: Kare du di ma thang ning han ji me.
1: Oh oh.
0: Ma thang thang pai di na chang nu ko.
5: Minta
0: hai
5: ye ka yobi mola